Nou pa si buzz pa si ti kankan, lese la fèt Fiji mwen yo pa kontan. La mete yo mèm jatro desu, mwen mandan le sud, kamene jet ski, kamene...